The card link yela nik ye tanga si sa ti da kwe sa si sa ti fi de ta a si un ti ta get ki an de yon ke yo la di yo la si yo la ta e da ti ta e ne zi da ti la nik ta da da sa e ku si yon ta ta e na ki ta an de ta din ta go ti yon ta tin to fe di a go gin hon wa go ti yo wa go get hon e yi zon la nik ho a si son don yi hon go ki get ni a go get Bütün bugün değil de sizin de ki Amerika'dan da de ki ye kuatın dönüşü de hani da bu tüm hava bu geçtim sonu. Yola de Çin'i ala da dağganın de da çiçik darın de asyon ki o da asyon kaynı sınge de leon de be yani gokun yani iki yani dünke ile asyon kaydı de hani insan yani da dün bir tesun sahani sınge ki ungoçu bu geçti Unke de chili na de de chinka da de chinka da de ingon sin da de de kuku ne di hagi di. Bego kailing ete ayo sin hani e kune te tao sin bege ta ade sin yiyo yiyo sin ti unge sin bege ti yonu. Da hagi di da hawa go gye tu unke ye de chini ala ta da ni de da ke ti kui he ke ti kui de da go te kun te te una te kui. Etin a gutte kontak kunde gena tek ya ho yiyo simu ya tile le hasin ki ngu gitte. Etin on tani na ko chi ngu chi ku hani si si ti un tu a get. Etin u keta ze etin aye du yi le sin du a la gi te ga te da si va. Ku ga de te tu on de han da gut ngu tu ngu gitte le. Et la si son ngu tu ngu gin de te mon ta si a ka sun ni de te ze a ni ho tin ta di ke tin ke ya ni o sin ki wo ya ni ko wo ha ga go ge tun da go tin go ge sin de da dun dun wo ti mi sin ta te ki wo ni ge tun de e tun dun ji de sin ta ti sin ge ta hu wo tra wo mu ge ni a ni wo tin ge ni a ni da hu ti ji a si go go si a si san ku le gi wo ga e yi ga go tin a ni de go wo ni ge tun sa wo ti ta sa ti de si go gi ko a go tin go ge de Etin ta ku de sin ta de yi sin han ni de tun se de da hu wo mo yi lin ta ko go zi go wa si ye ta ha si kun ke ko sin de gi wa ni wo sin ti ta ru don ta tu ya go de le han ta du ya go ge go ge se han ta du ya ya si zon de ni de kwa ki ye ta han ta go ge de le ku ke kwa si se kwe du ki ye ke te wo tin la ne ki ye ke su ni ko ta du ma si la se a ma ta ha ge di se la se tra sa mu ya se ge di on de ni on ne chi ne se ge chu na gwe ku e ye wo ta da hon ne te ho di a ta ku se di ge ha ni ya chi sin ta gu ge di sin chi ge ga gu te le chu ge ga ke ti le chu ge ga gu ya te le ha ti ni ha ni na wo e ye la ha ge di ge ti ge ti ge di de ye ha ni na wo ke ki asati

Masi ha chong CKLB huwa on. Tiin sa zo za ka ga shen har gu hi gu hi tu sin min ke huwa on ila ka pa me ko e jo martin utsi he i iwa huwa on gu tiin sa ze wer gu hi gu wa retlin kon ko e se te we beni rusi he i iwa huwa on ko Taisa zon ta te guhien te, chuta ko un go se ko te sore te hea ke guh te gong. Yat e daunt en te guan ke guh te gong.

tapitiakitsualiw yung aoksok tumiutak. Tusawo si CKLB kunit no nakakaktut na lao tatigun. Imgiyo hingi tuhak nakluaktut.